Tauke tuka fiere fie odi hindi tuwa nari kenta meka kukutha tumbuzi tutra kono kuwa nako odiare ro. Apa nyame nyamu sova na karampu nzinze. Na kuhare la erago mnange kasiku ogu anagwanesa neina nombura nomrongo mbali na ne asinga no karunga agwedelele kodononzi we mbeli we matungi ko garoke rusumo pantura hompa kwa nainye eiga kurugani namu. Apa nyose otate jamatine nonane nyamatine mokaro tuwa kuharera mokado na erago anagwanesa nomvura ntano na zimwe karunga amkunge dogoro kwa ukurupe rusumo pandura hompa mangundu viola sihako rusumo pandura hompa mangundu viola sihako apanyame Margaret na kulihari na nyamange erago na gwanesa nomvura duhuthi venshimia kanithi na chino kapo paya mtu lirengepo sankendengere kapi arara mtu lirengepo sankendengere kapi arara yoshema nyambi ni badi arara nganga mga kengi tuwa ya rangashi mga nyambi anakuvurama norofochi temba avurami nyambi ndi arare nyambi apanom ame kashera na karo kundama na kushwera lirago muholi wande ndahafa Marta Mbanze anagwanita mwaka murongo na mbiri karunga ndia muwede rereko mwaka dadi ingi we iriririririri rusumo pandura hompa ana kuna kushwera monande section anagwanito mwaka

Minute makomba wadi the nathiara kukeo kuviri thetu the ukuoko no the wadi wakuvara mashishime ngayo tukawane ngesho hiya ikaende pothuana itundamo ya maporitha mudito kerete kavango otuka kenge utana vodola wa Namibia kumashiri nyamu ya esingepi edudi ndani keho ngeshi kwa thidi ngatuka ngongone kumbere wa the posa ngeshi numbudhiko kwa na haka thitupe kuthoka wana madhi umbudhi muviri thetu the ukuoko no the wadi kumathiku thiku etu ano odiarero madhi umbudhi ashotukawane kwa Otilie Mavanje Kashako.

Tong ke horga kenge singepi e judi utana vu dola wa Namibia ko masheri nyamuya kuko saitundamo e inga de tupako mbanga the First National Bank pe wunda kuro kumareka cha maporta wetu shime pamwe ngwa haronge ra shime ha onga wedha mapafero awo por norvede tango ke tuane itundamo yo utana vu dola wa Namibia ko masheri nyamuya Esi euro yofochi kuna kupita keho madola Namibia di kumino kuoko no mane. Pound yofochi kuna kupita madola Namibia makumi mawadi no mawadi. Ana dola yofochi wa US ayano kuna kupita madola Namibia di kumino kuoko no yofochi. Sitango tukengi utana vo dola wa Namibia. Esi ngepi edune mana kuthaitundamo ngadhe tupako mbanga the First National Bank. Peunza mayuadi makumi mawadi no kuoko no mane. Euro yofuchi kuna kupita kiho madola Namibia di kumi no kuoko no mane. Pound yofuchi kuna kupita madola makumi mawadi no mawadi. Ano dola yofuchi wa US kuna kupita madola Namibia di kumi no kuoko no yofuchi. Dio ni mana kiho utanavu o dola wa Namibia kumasherinyi Karvede ketu kuyenda, kana kuyenda. Tangona ka ngongo na keho ruvede roku hure. Roku hure la keho wa maporitha wetu. Mudito kera dia kavango kwa Sergeant Ndalipo. Ano ruvede runo? Na shana keho ni ka turepo dimbo. Dimbo detu diatu wa niyangashi. Odinge unadi yuvuna. Kuyuva hasha kama nana. Kukara no makuru perero. Tika di inakara. Shidua do diatu ni diua. Doku hafa kwa wamwea dodi yu wakara doku tambu doku tokota yoshi duya doku tambura kumona shino mashere nyo yudi ngo una tambura eno mashere nyidiana kukuthia kadiko yuko na uruwane ako kuna kayendana kayendana mwea kunoa mwea kunoa mwea kunoa mwea kahure irani tuwa mwea no idia yu mdimbodi we kadiko kahure irane kadiko yuna kona kuwana kadiko yu mudi yovene yuna kona kuwana moo mashere nyuna ruwa nena kahonda koka hea kukurete na keho toko toko kukurete na keho ikuyuva yuku yongari thama kuru perero kukuyuva umango kukuyuva umango ene shime karo momu ya kuhongere moshi papi pao na nyanda kuthithimeka papi pao na nyanda kuchinja podo shuka kare nowe no mangamo kuningashi kashere nyuko kapuka unawana kaende vene keho kuyinu yonganji yomudio oimwe ainone kuithi ya ngenyu kukona kupara kadiko yoyinu kukona vene ngenyu upare kadiko shai thotere nga mungu hakuningesha badia kara no dimbo kadia kara no thihauto badia kara no imuna kadia vata ngathuana indi kadia dia ngathuana owenu unadimu kashi kuna kurua na unakurua na inu ina kwiru kitha mthimu oye yuko amwe ne utunde mwe koroti mwa kukuto ikoroti ana kutu ningitha shituwa mwea baditu na rara kuna rara no toko toko no uoma kuna haku thekera shi hey, ngepi shani mutongo rekei ana korota eshi diarune ndi ngepi ndi eshi kaonda kanuba na kona karo kumuruwera ngepi di shoni kapiti popaya nidhimithe phone ndi ni dhongo noke ndi ngepi tuwa mwana kuirua na baditu kone kuenda kwa inangaminga kemo wakona kuchinja ukaro wakona kuchinja inu

Esquatu kato time kanga viri the kwakuru the wadi na kodi no nengo kuna kange na nge na geho pepe tu dino mango eto iruana. Tukaruwa nenga mga kingi na kara dua dokta mbaura iruana ni akona kuenda kuso. Iruana ya kona kuruwa tu akona kuiruana kingi ditwa iruananga.

Iskuna kuna mbavi nengenyu mathi yerero, kumathi thiko diaro, mbadishutu kone kara no mathi o mbudhi. Ene ngabinga kemo, ngaituka kone keho katuara kutho no makura ndwetu. Omu, tuna kuendetu katiriri ku mambudhi, oku kuchaka chaka, atu akono kukuru itherako diarero. Poru norvede, tango keho tuende kumango o machingi therom.

andakatwa oyo nayo yo yo yadilikuwa panthani izaruke mungure nkuru apatwake ya uyunga pa vaporozi kabisa nkase toso sinkawali ndi setu sorudi sokwata izaruke ndi social worker una karako ndi wa nekoro veni una rapota kukara mu izaruke yetu mwaigi ndi naikuwa izwali mungu mea prakana kutupu sa dipaga posure bantu nye vaporozi kuitarero mtadiviri uporosi suruosina uporosi sizaruke opauka ndere wakumona wakukwata tili lindi wolewe na mkuru kadia genda poninke pena mtuari kuporistas morali hutura kapi yaku ndinde lasha uwe urudi ndi wolewe nga uzawa mpwati hiruga na yuaporosi mora wakungosa abomination wakuzona gura ngende sisuzonkara pamu inge na mone nugu sizaruke mwehere here wanona gona kapita ikakara mtu kalipata nyasi ya wei kapisi yetu wa porosi yu wa ntu wa peki alimzaruki wa genda kura no ikuo hili kuyatumbukila kupato yu ninki kapisi ngano wa porosi wali

oku ronga thana matorero oku tawe dhera marothuro odithidio veta odithidio murao okune mwakadhi wadi dhina thiarakom ditunga da DRC dia kukare no matorero a presidenti siturapo murao thino nganyitha kutawe dhera presidenti Felix Tshisekedi oyu mbothi puathine mathendi tho kukara mumbereo thikandho tho wadi mkaonda kadikuru ronga mwakama yuma wadi mekuma wadi no kuwa kono dhihatu akukare karo thine matho uhatu msipuna thi Mkahuritha mbudhi dhino, tunakahuka kumadhi ombudhi. Nguvuru omukunda wakunene, vipwa kuye muharu kwa ngamba, eshithi amba thomukunda, ethinga harongeka thikareko diarero, nganyishime thikareko. Nguvuru omukunda wa chodhonjupa, John Kamusebu, ngakumbera hatambu kitheko makurando, okuro uthura muve. Ndani mukathipuna utho kare ondango dha matunga Africa ngosa zana Dlamini Zuma ngakone kitha hakaditunga dia South Africa eshi haya kunuke kumi dhokukutaura kwa wahi popa unhura ombudhi muviri dhokuoko nodho une nganyitukawane madhi ombudhi mamuno muwato FM.

mbiri mwa mbiri. Saranda United kakwata kumwena kulisuka, kafundu kulisuka na goran tatu, Saranda liuta, Kambi United kakwata kumwena JNB, omoka fundu kambu na bala imwem, ano JNB.

Wato FM minute ofochi una kupita kuviri dhodi kumi. Madhi ombudhi kuna kwa toya otilie mavanje kashako. Mupangi mthipatera na thomu osingram nga yuvitha ikudhekera kuhatera thivarero thoku yeyuka thohanuke hoshure haka madiana owa hana kuremanga kehemaka eyi hana kuwayarera eshi nganyi yakakundame momuyi makuhongo awo. Muhateri mumutangu o Mrs. World Namibia o mwaka uno Eli Aaron ngawana ama umano mashere nyi a karuwa nitha mumutangu o Mrs. World o wakukarera muditunga dia Vietnam. Maku yuvero kukuritha maushwi o mumuve o mudio kupita kana pakati ka Kenya na USA kuna kwa kengurura mutheko dho mditunga dia Kenya mwenye madhopa haikumbera haka ditunga dia Kenya eshi mbati hanakuruwa nina pa ukenu. Hanu DOV nga hafu kuditukuta ndi uyenyu okufano kupinduka mditunga dia France. Ndani Morocco, ngapa Netherlands, no mapari mahatu kumawadi mumutangu omukaye wa FIFA. Popa umura omadhi ombudhi, mbudhi dhodhi he, nganyi tukadhi yuve muviri dhodi kumi no the fortune, momono muwato FM.

0: Yaram prakin yo kuhara pos resim pito na sim sekulire kokoto poko izama kupitira ko 255623 ndi kupitira ko 0811437788 simpe kubara ko izama paro pero SMS ko 63225 mokiatu kambe kerapo asinga pima igumu meho zomno na gomka donance ni tatu papara no no na no na wizeni mo hipo tulipeni kwa magano ko hamina itundwa motona Yoko sumba para no nona nona. Kuna kutemele na unene poko wa nona gona waka donam. Hello.
1: Meta ye nuko.
0: Ewa.
1: Aye, nama peing hanone.
0: Iya.
1: Kuku hola hola moshi.
0: Awe moya kumone kasi wakwete tu wa perere. Iya.
1: Homuri.
0: Awe potuli. Tu kubare mwa wawa.
1: Awe ntaro yetu.
0: Iya ro.
1: Na inga pina puka kuna kengura sashi. Uwe ni mwye kai. Uwe ni mwye kumkumba nga. Na inga puna puka.
0: Imo.
1: Na okie.
0: Iya ro.
1: Iya yeriku kwa mwashi dali toa ali. Oleo na taro shi. Oleo tupuna. Tunashana tutukuronge na tuwa ncheya. Ato tunakara wa uni edwa wakadona. Ato tunakara roshi. Na wana wetu wakadona. So. No wanakaa roshine pamoja pita mokare. So uwe ni mwadu kufura pamoja kuronga ko. Uwe ningo mwadu kawa vura pamoja kawa guma. Nutamike nankango imweshi kuiga mguma unene mkaa dona. Murupera kurenga si Oponga kakara shine anaku wapa ikiringoli anashana ashingire palipata. Gavika mguma onene. Faili nkangwa imweni wivora kwa amba. Waliku mkai mbatra kadidi. Oyo nkangwa inakaroshi. Kuwa kado na. Kuna karango wene yonkango ila mruhingiri shashi ashi virginity woman is a sign of purity but virginity man is a sign of failure. Kutanda shi muka mali unyana kuwapa ikiro muka ndi mukado na wana kuwapa ikiro kangene mungkwara na ngesha mata unene wa mati uwe ningo ila kwata ukushuki uye kapia nakarna ukushuki kutanda si muka mali ndi muka adona unya adero kumata ndi adero shimbe kukara na muka adona na mati anakara ila na ukushuki so uwa ngoli unene kumeho waka wane nkwara ndi ya kakara ngo lisho unya muka adona wakara shine shimbe kapia guma shimbe muka fumu ndi kapia mata waka fumu kutanda shine kubika murago pangoli unene akawane nkwara anungoli nangeshina mata unene waka fumu kubika mguma unene punga kakara shana mana university endi kubika mguma unene shinangeshi pamwe awagreteni endi pamwe panasha nango pamwe nae kushungira palipata watu wakavuro kashungira naye ara kavuro kashungira na mkadu na wanakaru na wana watatu watu so kutanda shi ilamo mnyatu ya amba chango ene shine muka mari mfumu ayendi mruvaro ruendi na nge ngoli shine uye ngoli omuntu wakara shi akara na wana kare watatu wakara shine pamu wana watatu na wanchea wo kehe unona vashe nambindi anakara shine pali murumu wana kushano amushungirire kapinga kamushungirire.